any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad, one say. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani owure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu mwa Hey adi anchi sumpo

me a muje di atia no anya saha anya saha mamu mete saha na chresam ne se emi bi na ya suri chamu any from for me no bi ba ni chano amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se muje di sam na tu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didio se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a he ade a ti sumpo